0: Alhaji Wani Sabon Sado daga Hussein Danko wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda mu'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ji wannan sabon kundi na Hussein Danko wanda ya masa laƙabi da suna Fitan Fiki. Yana ɗauke da daɗaɗɗen waƙoƙi masu sanya zuka.
1: Wanda ya so cikin so shi sai ku tafi, haƙƙin shi kula da sirri shi da ƙarfi.
2: Gidan Biki ya ƙaru sabon kundi na Hussein Danko mai waƙar Basraja. Za ku iya samun sa a kasuwanni da gulɗin Table Tab ko kuma kan tsaya Apple Physical Center, kasuwar Afawamba Kano ko kuma Garabawa Yakama haka 08:00-05:00 9:00-09:00 Gidan Biki yana nan a kasuwa.